Langgeng jenglengane ngate ngagetne wong. Monggo dilanjut.